singe nama ni ye sang gong sa wa dang tu sum de le kha shang lung ding kan ni zam shu yin ti ren pe ge le ni zong jia de ge zhong sum ra blo me ta xi ba sa ga ta ve cheng a qi lu ni du ni zhe zhu ji nang a ve che ni ji ji re sa pu ge ni ji pe ga lung di le ka jing si shu yin nan zhe le rim ka ning gong ki cha zu ji tang ka mang a ne cha zu ni ba tu tu ka mang a zhong ye ring kashan ki fm makers kya chu me sum dan changa dolin ki fm makers kya dan chai ni news on air thalam che ne sen shim je